0: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
1: Ang Work First Alberta ay tutulong na magbago ang inyong istorya. Ito ay koneksyon ng mga naghahanap ng trabaho na may pagsasanay at resources upang makakita ng makabuluhang trabaho at makatutulong din sa mga employers na makakita ng mga kwalipikadong kandidato. Ito'y paghahanda ng maraming Albertans para sa pangmatagalang careers at makakuha ang employers ng dalubhasang manggagawa na kinakailangan. Pag-aralan kung paano magbabago ang iyong istorya sa workfirstalberta.ca. Mensahe mula sa Pamahalaan ng Alberta. Kung kayo magtatayo ng bagong tahanan, ayaw ninyong maghintay para sa community features upang gawin itong parang isang kapitbahayan. Sa Axley Northeast Calgary, ang mga parke at mga daanan ay handa na bago pa lumipat ang unang pamilya. Dahil sa shops, mga paaralan ay malapit at mabilis na pag-access sa buong lungsod, ang Axley ay nagpapanatili na ikaw ay konektado, na hindi sinasakripisyo ang espasyo, kalikasan o kalidad ng pamumuhay. Tuklasin ang 12 showhomes ng Axley ngayon. Homes nagsisimula sa bandang gitna ng 500s. Bisitahin genesisland.com. Ang Albertans ay nagsasama-sama sa mga sandaling mahalaga at napakahalaga ang nalalapit na referendum. Mabibigyan ang Albertans ng higit na kontrol sa ating lalawigan, pagkakaroon ng Alberta at di ng Ottawa na magtatalaga ng ating mga hukom, pagkamit na higit pang kontrol sa enerhiya, imigrasyon at mga serbisyong panlipunan. Sa October 19, maindigan para sa matatag at soberanong Alberta sa loob ng United Canada. Bisitahin albertareferendum2026.ca, paid for by the Government of Alberta.
2: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community, anytime, anywhere.
3: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary. CHKF 94.7 FM.
1: All right, magandang gabi. Calgary, ito naman po si JM. As in one Manila, nagpupugay sa panusulok ng Calgary ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Magandang gabi, Calgary. At magsama-sama po tayo mula alas 6 hanggang alas 7. Dito po sa ating Fairchild Radio 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 5 minutes after 6 p.m. At ang ating weather, may weather alert tayo dito. So kailangan lang nating makita. Now, hindi ko po alam kung... Ayan, hindi pa tayo live. Magla-live tayo ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. At dito po sa Magandang Gabi Calgary with Juan Manila, meron po tayong mga palaro. So, huwag kayong mawawala. Kailangan mahulaan ninyo itong ating palaro na ito. Maganda to. Mystery contest. Alam nyo naman to dahil ito po ay dati nang pine-play natin to. So, kaya sa ating mga kababayan, ang ating telepono, 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. At sa ating mga request, announcement, dedications, pwede po kayo mag-dedicate, pwede po kayong mag-request, no? Pwede po kayo mag-request. At sa ating live naman, sa Radio Pinoy 94.7, sa Radio Pinoy Calgary 94.7. Ang oras natin ay 7 minutes after 6 p.m. At ito na muna, titignan natin ang ating weather. Ang weather natin right now, it's gonna be medyo malamig eh, di ba? Medyo malamig, pero tingnan natin. 14! Ba, mainit naman pala eh. Hindi naman pala malamig eh. 14 degrees Celsius. Pero sa labas po, kailangan nakasweter. Lalong-lalo na yung may mga edad na katulad natin. Mag-aano po kayo?

sweater kayo. Otherwise, pag di kayo nag-sweater, lumalaban kayo sa lamig. Pag kayo ay lumaban sa lamig, siguradong talo kayo ng lamig. Matatalo kayo sa lamig dahil ang lamig ay kakaiba. Kakaiba po ang lamig dito sa Canada. Alam nyo naman, di ba? At hindi kaagad-agad. Hindi kaagad-agad nyong mararamdaman. Mararamdaman nyo yan pagka siguro kinabukasan o sa madaling araw, sasabihin nyo parang masama pakiramdam ko. Ayan ang sinasabi ko. Kaya dapat mga kaibigan, lalong-lalo na ngayon, malapit na mag-winter, di ba? Lapit na mag-winter, kaya kayo, kailangan ay mag-ayos-ayos, lalong-lalo na paglalabas tayo. Dahil ang paglabas po, yung tinatawag na sasalubungin. Sasalubungin ang lamig. Yun po ang masama, sabi ng nanay ko, tsaka ng lola ko. Masama yung salubong na malamig. Dahil pagka sinalubong mo ang lamig, sigurado, no? Hindi kasi handa pa yung katawan mo, yung sistema mo, hindi pa handa. Ngayon, sumasalubong ka. Pag nasalubong yung likuran mo, yun na. Nadali na. Pagka nadali ka, malamig. Alright, so bago natin, live na po tayo, mga kaibigan. Dito sa Radio Pinoy Calgary 94.7, sa YouTube channel ng Pinoy TV Calgary YouTube channel, at sa ating TikTok channel at ang Pinoy TV Calgary. Ang umpisa natin ay ang salita hango sa Biblia, chapter 127 verse 1. Maliban ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtatayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na di ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang mga naroong nakatayong mga bahay. Ulitin natin, Awit Kapitulo 127, versikulo 1. Maliban ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtatayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na di ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang mga naroong nakatayong mga bahay. Bantay, mga walang saysay ang mga naraong nakatayong mga bantay. Yan po ang ating salita hango sa Biblia, at welcome po sa ating Radio Pinoy. Magandang gabi Calgary with Juan Manila. Ito po yung ating kapanayam, balita at iba pa. At siyempre, ito po ay sabihin lang natin, ang ating mga programa ay apat na radio programs at dalawang TV programs ang ating Phil Canadian Broadcaster Society. So Omni TV po tayo lahat diyan, mga kaibigan. And ngayon ay season 2027 na, no? Simula ng September, ayan, nagpapalit na ng season 'yan para sa TV series. So kami po ay nasa series na ng 2027. So ito ang ating mga schedules. Mondays, it will be 10:30 a.m. Tuesdays, 8:30 a.m. Premiere ng Friday ng Pinoy TV ngayon, 7:30 a.m. Ang Pinoy TV Alberta, Wednesday, alas 3 ba yun? Tama, 3:30. No, 3:30 to 4 p.m. Ang Thursday naman ay 1 p.m. to 1:30. Ang premiere ng Friday Pinoy TV Alberta ay 9:30 a.m. Mga kaibigan, yung premiere, ang ibig sabihin niyan ay yan po yung umpisa ulit ng ng episode. Kasi bali yung Wednesday, Thursday, inire-replay po yan. And then sa premiere ng Friday naman, Pinoy TV ngayon, Monday, Tuesday, ganun din po. Tapos Friday, bago ulit. Ganun ang labanan. So, yan po ating TV program. Sa Red FM naman, Sunday, 9 to 10, 106.7. Well, sabihin ko lang, yung sa Pinoy TV, channel 106, 119, and 120. Omni TV po, sa Omni TV. Now, dito naman sa ating radio shows, meron po tayong Sunday from 9 to 10 a.m. Ang Sundays then 11 to 1 dito po yan sa Fairchild Radio 94.7.

At magandang gabi, Calgary, ngayon. Every Thursday po yan, 6 to 7 p.m. And then Fridays naman, it will be prime time, Friday prime time. Now, ang palabas sa Friday prime time, parang alam ko na, ito pala ang palabas sa Friday prime time sa susunod na araw ay ang ano, ayun, ito, si ano, Pinoy Mix YYC special guest, si Kuya Jobert Austria. At pag-uusapan dito yung ano, basketball. Ano daw po ang basketball? Ito po ba ay mental toughness and leadership? Kasama ba dyan yun? So yan ang pag-uusapan nila. Kasama si Kuya Jobert Austria. Siyempre ang host dyan ay si Rafael, si Attorney Rafael Diego ng Mera Diego Law Firm at si Maynard Interos, Maynard Pastor. Kasama dyan ang Raptors Autoglass at saka si Tita Evelyn. Evelyn Lopez, ang ating community organizer. Ayun, all right. So balik tayo mga kaibigan sa ating Magandang Gabi Calgary. Kasama niyo po si Juan Manila at ang ating weather na sabi na natin 14 degrees Celsius ano. Medyo mainit 'yon. Now, punta muna tayo sa ating sinabi ko nga, di ba? Ito po ay isang kapanayam, mga balita at iba pa. So ngayon, ito na ang ating unang nakapanayam sa tinatawag nating sa Philippine Consulate. So tayo po ay nagpunta diyan upang manood. Ayan, nanood po tayo ng tinatawag na tapes 3 of environment. Yon. So, ito po ay napakaganda at mga tinatawag na paintings. Meron po silang very special guest na dumating kahapon po doon, kahapon. So, ito, no? Ito po ay palalabas din sa Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni. And then, siyempre, nagpapasalamat tayo sa Consulate General for inviting us on their stellar event, Tapes 3 of Nature, featuring the artworks of the artist printmaker Miss Lenore A.S. Lim. So ito po ay awardee ng mga artist, ng mga painters, si Madam Leonor. So ito po yung ating kapanayam kay Consul General Emma Sarne. Pero in the meantime, ito ha, pakinggan natin ang ating tinatawag na Mystery Sound Contest. So tawag kayo sa akin 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947 kung alam nyo ang inyong maririnig. Pakinggan natin.

0: sineselebrate tuwing Oktubre. Tuwing Oktubre po sa Pilipinas, kung kaya't minarapat po namin na imbitahin ang ating foremost printmaker po, ang foremost print artist natin na si Miss Lenore Lim to come to Calgary. Taga Vancouver lang po kasi siya eh, so malapit lang po. At dinala nga po niya, makikita nyo, I hope, nakikita po sa camera, some of yung mga prints na dinala po niya all the way from Vancouver. But ang kagandahan po netong exhibit na ito, ang title po ng exhibit na ito ay Tapestry of Nature, Echoes of the Philippines. So makikita po ninyo dito, images po na hopefully magkaroon kayo ng longing to go back to the Philippines, makita po ulit ang Pilipinas. So makakakita po kayo dyan ng gumamela, makakakita po kayo dyan ng mga sampagita, makakakita kayo ng mga leaves ng manga, and isang pinakamaganda yung malaking print po ni Miss Lim ay yung Calado veil ng kanyang mom, yung wedding veil po ng mother po niya. At makikita niyo po yan, andito po yan, ayan yung opo, yung kulay itim na prints po. So I hope you will find the opportunity and the chance habang nandito po kayo to view eto pong mga prints. The exhibit will run from now until November 27. So makikita niyo po sila dito sa konsulado simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung maaari lang po ay tuwing Webes ay magpunta po kayo dito sa hapon kasi meron po kaming dual citizenship ceremony sa umaga po. So gagamitin po natin itong hall. But otherwise, the exhibit will run from October 7 to November 27. And then tomorrow naman po, merong special artist talk at Alberta Printmakers dito rin po sa downtown Calgary.
1: Yes, napakaganda po ngayon ng ating event, Conjen Emma Sarne. At saka kakaiba po, ano, this time it's not, hindi lang po mga painting, ito mga print and at saka yung the word etching. Yes, so ipapaliwanag po sa atin ni Miss Lenore Lim ang pagkakagawa nitong mga napakagandang artworks, no? Opo, yes.
0: Tama po kayo, Miss Olet. Kasi I'm sure nasanay na kayo yung mga hina-highlight namin dito. Mostly mga paintings, hindi ho ba? Mga paintings po ang hina-highlight namin sa mga exhibits na ginagawa dito sa konsulado. But this is first time po na meron po tayong print. Itong artwork from prints and lithographs. At ang kagandahan po nito ay yung artist nga po natin ngayon ay si Miss Lenore Lim, who is a Pamana ng Pilipino awardee. Ito pong Pamana ng Pilipino, it is a CFO-administered presidential award. So yes, malapit na po siyang maging national artist, hindi ho ba? So this is a rare opportunity and it's indeed a privilege na nandito po siya sa Calgary ngayon. At tama po kayo, print po ito ngayon. Kakaiba pong art form naman ito.
1: Maraming salamat po, Conjen Emma Sarne, at sa pagiging aming yung media partners ng Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. Kami ay taas po, so nagpapasalamat po sa Philippine Consulate General Office here in Calgary. So, meron ba tayong upcoming project, Conjen?
0: Marami. Sundan nyo lang po ang konsulado dahil itong October, katulad nga po ng sinabi ko, ay Museums and Galleries Month. At sa November naman po ay Indigenous Peoples Month. So yes, marami rin po tayong mga activities na gagawin dito sa konsulado. And then of course, Pasko. Walang kamatayang Pasko, of course. Meron din po tayong Paskong Pinoy dito po sa konsulado come December naman po. So yes, marami. Very active po ang inyong konsulado sa pagpo-promote ng Philippine culture dito po sa Calgary, Alberta.
1: Okay, at yeah, aabangan po natin ang inyong mga events sa upcoming, no? Actually, si Conjen Emma Sarre here is already a TV and radio personality.
0: Autograph na.
1: yes, opo. At very well-known si Conjen Emma Sarne dito sa Filipino-Canadian communities. At hindi lang yan, pati sa mga different nationalities.

0: So maraming maraming salamat po, Konjen Emma Sarne. At ito po muli si Olet Barnachea dahil sa Pinoy TV.
1: Natural!

Ngayon po ay 71 more days ba? 77. Parang ganung ayan, 77 more days till Christmas. At binabati natin ang lahat ng mga kababayan. Happy Merry Christmas po sa inyong lahat. Meron tayong mga ano dito, may mga comment tayo rito. So mamaya po babasahin natin. Ang oras natin ay 26 minutes after 6 p.m. So dako muna tayo sa ating weather dito po sa napakagandang siyudad ng Calgary. At alam natin, marami ang nagtatanong tungkol sa ating mga weather, lalong-lalo na yung mga nasa labas. Kasi nga, kapag nasa labas, kailangan handa ka sa lamig. Weather. Alright, ang ating weather right now, mga kaibigan, sa napakagandang siyudad ng Calgary ay nabanggit ko kanina 14. Ngayon nga, 14. 14 degrees Celsius and it's cloudy. At sa ating bukas naman, magiging Biyernes, ang pinakamataas na temperatura ay 18 degrees Celsius. Tapos sa Sabado, may badya ng pag-ulan or pag-yelo. Ang pinakamababa ay minus 2 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman ay plus 4 degrees Celsius. Okay. So ngayong Sabado, kailangan po nating mag-ingat. Ha? Mag-ingat po tayo, lalo na sa pagdadrive at sa paglalabas natin. Because magyeyelo na po. Ito yung parang umpisa ng pagyelo.

0: Sabado. Minus 2 degrees Celsius, plus 4 ang pinakamataas. Ang Sunday, ganun din. Magyeyelo din ng badya ng pagyelo, 55%. Ang tsansa na magyeyelo, minus 3 degrees Celsius po ang pinakamababang temperatura at ang pinakamataas naman ay plus 3 degrees Celsius. Ang Monday natin ay magiging minus 3. Ang pinakamataas ay 7. Ang Tuesday natin ay minus 1. Ang pinakamataas ay plus 13. Babalik tayo sa plus 13 ha. Ang Wednesday natin magiging maulap sa pinakamataas na temperaturang 3 degrees, sa pinakamababang temperaturang 3 degrees Celsius. Ang pinakamataas po ay 11 degrees Celsius. Ang Thursday natin next week magiging 0. Walang temperatura. Ngunit ang pinakamataas na temperatura ay 9 degrees Celsius at magiging maaraw. Yan po ang ating weather. Sa napakagandang siyudad ng Calgary. Weather. At dako na tayo sa ating maiinit at mga naglalagav love. Naglalagav love na balita. BIR, VP Sara, tumanggap ng income sa Davao City. At social media ban sa wala pang 18 anyos, lusot na. At 73 million pesos ipinasa sa oli ng COA kay VP Sara Villar, nag-over the backod sa majority. Pagkalat ng mnemonic plug sa Pinas, may zero possibility. Kampo ni Sara, nagsubite ng affidavit sa versus Gracioso. At panoorin din or abangan din si DOJ nilinaw, Leviste, hindi pa pugante. Yan po ang ating maiinit at mga naglalagab love na balita. Weather. Dito sa ating magandang gabi, Calgary. At balik tayo sa ating mga sponsor. Maraming salamat po sa aming mga sponsor. Ang oras natin ay 6:30. Ito na.
1: It's time to Toyota OAC 0% on select models, way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil filter offer and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
2: Buffet Yonsei, authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet. Dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yonsei.
3: Almar, Mazda and Company Limited. Canada Immigration Services. Study in Canada, offering first-class education, reasonable and affordable tuition fees. Enjoy multicultural societies. Work part-time while studying. Discover and explore the beauty of Canada. Alma Armada and Company Limited. Call 403-608-5446 or check the website armadaimmigration.com.

0: All right, yan po ang ating awiting Pamasko. 77 more days till Christmas. Balik pa rin tayo sa ating Magandang Gabi, Calgary. Ito po si JM at in One Manila. Ang ating telepono, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. At syempre, nandito ang ating... Meron tayong caller. Hello!
1: Hello! Magandang-magandang gabi, Calgary.
0: Magandang yes. gabi, Diwata. Kumusta ka na?
1: Mabuti pa rin po.
0: Anong balita, Miss Diwata?
1: Yes, meron po tayong 32 live viewers ano, na watching.
0: Yes.
1: And ayan, batiin ko lang po mga nanonood sa atin. Andiyan po si Efren Cristobal and family from the Philippines. Maraming salamat po, Sir Efren Cristobal and family. Suki po natin yan.
0: Aha.
1: So, Neni De Jesus, Taiwan, Manila. Cool Tapestry and Print, sabi niya. Meron po tayong

0: So, congratulations po sa kanila. Ngayon, meron po tayong 54 live viewers. And, belated congratulations din sa Knights of Rizal, spearheaded po ni Tito Man Macario. Tayo po ay naimbitahan dyan sa Knights of Rizal Awarding Awards and Recognition Night. So, ito po ay ginanap sa Westin Calgary Hotel at napaka-successful din po. Maraming Knights of Rizal tayo dyan na nagpakita, no? Tito Juan Manila. And hello again, Bachelorette and Madam Diwata, sabi ni Efren Cristobal. And sabi po niya, successful ang ginanap na third alumni homecoming natin, Batch. Masaya, nagkita-kita ulit ang mga mates at batchmates. Ayan, yes. So.
1: Congratulations,
0: yes. Congratulations, Sir Efren Cristobal, sa inyong third alumni homecoming dyan sa Pilipinas, no?
1: Oh, congratulations po.
0: And now we have 54 live viewers ito on Manila.
1: All right.
0: At syempre, we will be celebrating Thanksgiving. So happy Thanksgiving po sa lahat sa October 12. Ito po ay ating pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo, sa Amang Poong May Kapal, ano, sa mga biyaya at grasyang natatanggap po natin.
1: Yes, yes.
0: At pangkilingin po natin lahat ang mga Filipino-Canadian events na magaganap dito sa Calgary, Tito Juan, Manila.
1: Abay, syempre, yung ano ba tawag dito? Yung Oktoberfest, bukas na yata ito, di ba?
0: Bukas o sa Sabado po yata.
1: October 10, October 10 to, October 10 sa Falcon.
0: Oh, I see, opo. Okay,
1: at saka,
0: so ayan po.
1: Ito si Eleanor, ayan, si Eleanor, Madam Eleanor Lim. Ito po, yung nakikita nyo sa inyong, ano, Tapestry of Nature. Yan po,
0: oh, yes.
1: Mga artworks na pinakita dyan, napakaganda. At mga kaibigan, ang mga pinakita ni Eleanor. From ito UP...
0: UP...
1: Diliman, di ba? UP Diliman?
0: Yes, opo. She graduated Fine Arts sa University of the Philippines, Diliman.
1: Yan, oo.
0: Oo, yan.
1: So, congratulations po.
0: At ang kanyang mga artworks po ay nandiyan sa Philippine Consulate General Office hanggang November or... If I'm not mistaken, October 27 or November 27.
1: November 27. November 27 po. November 27. Kaya yung mga pupunta doon, pwede nyo pong, pwede po kayong ano, pwede po kayong manood. Pwede nyo panoorin yung mga gawa doon ni Madam Leonor para sa,
0: yes,
1: ano,
0: uh-oh,
1: sa inyong mga, ano, sa inyong mga... print o sa inyong mga ano, yung mga gusto ng lalong-lalo na yung mahilig mag ano no, magpinta. Yan nakikita niyo po. At yung pinakita niyang pinta, iba-iba, 'di ba? Parang mga dahon ng ano.
0: Yes, ano po siya, nature lover, no? Yung the beauty of nature. Ang kanyang mga subjects po ay mga bulaklak at iba't ibang klase ng dahon. So, more on nature ang kanyang mga motif, ang kanyang subject, Tito Juan, Manila.
1: Kaya kung kayo po'y pupunta doon, libre po yon, panoorin ninyo, maganda po yon hanggang November 27. Doon lang sa hall ng Jose Rizal, Dr. Jose Rizal Hall, nandoon po, nakalagay po doon yun.
0: Oo, which reflects her personality, her pleasing personality, no?
1: Mm-hmm.
0: Imagine, Tito Juan, Manila, she's already 80 years old, pero mukha pa rin siyang bata.
1: Yes, 80 years old na po siya. At hanggang ngayon ay nag-show-show pa rin. Katulad nito,
0: very active. Si Ma'am Leonor Lim. Very active po siya. Okay.
1: At siya ay taga, ano, ha? Taga Vancouver, hindi siya taga Calgary. Taga Vancouver po siya.
0: Oh yes, opo. Dumalaw po siya dito.
1: Okay.
0: Okay, so marami salamat, Tito Juan, Manila.
1: Thank you very much.
0: At marami salamat din po sa Philippine Consulate General for having

0: Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada as their media partners always.
1: Yes.
0: Okay, yes.
1: Malaking karangalan po 'yon, malaking karangalan.
0: Kami po ay natutuwa, no? Our heartfelt gratitude and appreciation sa TCG team.
1: Yes,
0: okay?
1: maraming salamat po.
0: Yeah, okay. Thank you po.
1: Maraming salamat, Madam Diwata. And God bless si kay Madam Diwata. All right. Mga kaibigan, balik tayo sa ating magandang gabi, Calgary. At ito na ang ating mga maiinit at mga naglalagavlab na balita. Ang oras natin ay 44 minutes after 6 p.m. Pero bago yan, ulitin natin, ito na po muna ang ating huhulaan. Ano pong sound to?

alam nyo yung sound na yan, pwede kayong tumawag 403-717-1943-1944 at 1947 at mananalo kayo ng $50. Email transfer po ito. Walang mahabang usapan, nanalo kayo, ibibigay po sa inyo yun. Wala pa naman kaming utang doon sa mga nananalo rito. Ito na, ang ating balitang balita. Ang balita nga ito ay hatid sa inyo ng ating magandang gabi, Calgary. BIR, VP Sara, tumanggap ng income sa Davao City. Inihayag ng Bureau of Internal Revenue or BIR na nakatanggap umano si Vice President Sara Duterte ng compensation income mula sa City Government of Davao noong 2023 at bukod pa sa kanyang natatanggap bilang pangalawang pangulo ng bansa. Batay sa income tax return or ITR na isinumite ng Vice President para sa taong 2023, sinabi ni Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez ng BIR sa kanyang testimonya sa Senate Impeachment Court na nag-attach si Duterte ng BIR Form 2316 mula sa City Government of Davao na nakalista bilang kanyang employer. Ayon kay Marquez, nangangahulugan ito na nakatatanggap si Vice President Sara Duterte ng compensation income mula sa City Government of Davao noong 2023. Gayunman, hindi malinaw kung bakit siya nakakatanggap ng naturang compensation o kung anong serbisyo ang kanyang binigay na naging batayan ng pagbabayad.

Social media ban sa wala pang 18 years old ay lusot na, inaprubahan na sa ikatlo at final na pagbabasa ng Senado ang panukalang batas na nagbabawal sa mga wala pang 18 anyos na gulang na gumamit ng ilang high-risk social media at digital platforms. Sa ilalim ng Senate Bill na 2424 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces or Smart Kids Act, higpitan ang access ng mga minor de edad sa mga digital service na ituturing na may mataas na panganib sa kabilang ang ilang social media platforms. 16 na senador ang bumuo pabor sa panukala, isa ang kumontra at walang nag-abstain. Kapag nais sa batas, obligado ang mga high-risk digital service provider na pigilan ang mga wala pang 18 years old na gulang na gumawa.

0: pa o gumamit ng account sa kanilang mga platform. Kailangan din nilang magpatupad ng age assurance measures upang matiyak ang edad ng mga gumagamit. Ang oras natin ay 48 minutes after 6 p.m. 73 million pesos pinasasole ng COA kay VP Sara. Inatasan ng Commission on Audit si Vice President Sara Duterte at dalawang opisyal ng Office of the Vice President OBP na isaole ang 73.287 million confidential funds na ginastos ng tanggapan sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022 dahil sa kakulangan ng tamang dokumentasyon. Ito ay matapos sa pagtibay ng COA ng may pinal na visa ang Notice of Disallowance na inilabas noong August 8, 2024 laban sa naturang confidential expenses ng OBP. Ibinasura rin ng komisyon ang mosyon para muling repasuhin ang kaso. Ayon kay sa COA, ang paglalabas ng malaking halaga ng pondo ng bayan ay dapat na may sapat na transparency at makatwirang paggamit ng budget. Wala pang alinlangan na hindi maaaring isakripisyo ang mga prinsipyong ito sapagkat ang pabaya at maling paghawak at pag-account ng pondo ng publiko ay walang lugar sa isang pamahalaang nagsisikap mapanatili ang tiwala ng mamamayan, pahayag pa ng COA. Samantala, patuloy namang iginiit ni VP Sara na walang naging anomalya o maling paggamit ng pondo sa kanyang tanggapan. Ang 73.287 million pesos ay bahagi ng 612.5 million pesos na confidential funds na sinasabing hindi wastong nagamit na siyang paksa ng isa sa apat na articles of impeachment na isinampa laban kay Duterte. Samantala, magpapasaklolo ang kampo ni VP Sara sa Korte Suprema kaugnay ng disallowance order ng COA. Yan po ang ating mainit. Meron pa tayong 5 minutes, 5 minutes to 7. No, 6:51 pa lang pala. So 6:51, may 9 minutes pa tayo mga kaibigan. So eto, ang ating, again, ang ating mystery sound. Pakinggan po natin. $50 pagka inyong mahuhulaan kung ano ang ating mystery sound. Again, balik tayo sa ating mahal na tagapagtangkilik.
1: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
2: Buffet Yonsei, authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet. Dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yonsei.
3: Amar, Mazda and Company Limited. Canada Immigration Services. Study in Canada, offering first-class education, reasonable and affordable tuition fees. Enjoy multicultural societies, work part-time while studying. Discover and explore the beauty of Canada. Alma Armada and Company Limited. Call 403-608-5446 or check the website armadaimmigration.com.

0: branding ng sasakyan, makakatulong po kami sa inyo.
1: Kami po ang pinakamalaking inventory sa Calgary, Alberta.
2: Hanapin nyo lang po.
1: Pinoy Connection at 403-290-1111. Country Toyota.
3: Looking for a roofing expert?

So pakinggan natin. Ito po ay magiging magandang ano, magiging magandang event po ito, magiging masaya to. Naririyan ang ating mga celebrity na maglalaro. Well again, ito po si Juan Manila. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog. Ulitin ko lang ang ating ano, awit kapitulo 127 bersikulo 1, maliban ng Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtatayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na di ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang mga naroong nakatayong mga bantay. So, magandang gabi, Calgary. Ito po si JM. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog at huwag po natin kalimutang ipagbunyi, pagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy and God bless everybody.

0: Ang anunsyong ito ay pinahihintulutan ng R. Alberta Advantage na tumututol sa lahat ng katanungan sa referendum at sumusuporta sa Alberta na dapat manatili sa Canada. Ngayong October 19, ang Alberta ay magdaraos ng pinakamalaking eleksyon sa kanyang kasaysayan kung saan ang botante ay tatanungin kung dapat bang humiwalay ang Alberta sa Canada upang maging malayang bansa. Iboto ang no. No sa paghiwalay, no sa diskriminasyon, no sa pagkawala ng trabaho, no sa pagtaas ng buwis, no sa pagkawala ng pensyon, no, no, no, no. Huwag kalimutang bumoto sa October 19, 2026 at iboto ang no.
1: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary, magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
2: Mas mahigpit na ang Canada sa seguridad sa border upang tigilan ang pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad mo. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
3: The time is 7 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: The time is 6 p.m.
1: Ang Work First Alberta ay tutulong na magbago ang inyong istorya. Ito ay koneksyon ng mga naghahanap ng trabaho na may pagsasanay at resources upang makakita ng makabuluhang trabaho at makatutulong din sa mga employers na makakita ng mga kwalipikadong kandidato. Ito'y paghahanda ng maraming Albertans para sa pangmatagalang careers at makakuha ang employers ng dalubhasang manggagawa na kinakailangan. Pag-aralan kung paano magbabago ang iyong istorya sa workfirstalberta.ca. Mensahe mula sa Pamahalaan ng Alberta.
2: Sa susunod na kabanata ng IC Road Drivers, mukhang makakatikim ang mga Canadians ng maagang winter. Ito ba'y magiging sagabal? Matitigil ba ang kanilang journey? O posible kayang ito'y isang paalaala?
3: That it's time to beat the rush and schedule an expert service appointment at your local Toyota dealer.
2: Swap na ng tires, magpa-oil check, and store your summer tires until warm days na ulit. Book an appointment today para ready inyong Toyota for the road ahead.
4: Ang anunsyong ito ay pinahihintulutan ng R. Alberta Advantage na tumututol sa lahat ng katanungan sa referendum at sumusuporta sa Alberta na dapat manatili sa Canada. Ngayong October 19, ang Alberta ay magdaraos ng pinakamalaking eleksyon sa kanyang kasaysayan kung saan ang botante ay tatanungin kung dapat bang humiwalay ang Alberta sa Canada upang maging malayang bansa. Iboto ang no. No sa paghiwalay, no sa diskriminasyon, no sa pagkawala ng trabaho, no sa pagtaas ng buwis, no sa pagkawala ng pensyon.